akena ndo cha fendra mozoko to swa na mbege ti bombari to amatanga cha kobe ke dama mati ake yo kobe na li chala ke dona dodo ki ona li chala zu ay ay ay na da wata kota zo ti kontra me ando sa kota zi kontra kuna tango ta jima sa ke voka ita mamati ni kamingi me fa to sa la gozo.

Centrafricain wa Biafrika mbibaramo zoni gango na ti lisoro na dafonono ndekiluka wa Biafrika yengasu ibumbi tere na undamo do tiamena wa Biafrika titene ipika patara mprimpri na nduti mbini tene susi ya gubeta zo mingi aikilasu tene ti limo ti watati bongi soa ki liko dorti Biafrika ibalani na ngui susi aikile kerlani debango yanga ti biatiko doro iba ambini akota kusala susi ata mbula mingi na zigwata tibongi azo apika sato nandoni ibaso amina kukutu onanduti alege abali nduti alege so azia zinde mwaba leke ngoyata amina duno terti lege ginati yenga oko a unzi rapidmo ngasi mwaba amina kuta pendera kwa mingi so asarasi batani akwamini bata zoni andaka nangoyi so silani akwaso kitambula amina zo mingi atundati tene a onda tertala tene eske aye so siyaki saraso akingbandi tenti kbona po wala asa gimi tenti mini kitingui tenti mini kutamatanga kida e biatiko dorali miti tene a debayenga tilolasi asa raisu tongona sila sumoba akbata tibongi na pikoti anguti nzapaso apika mbagi na bagi agaiti mawa mwiki gibeti mo mekunda terti mo tene tatene biani dagbata kinati bongi so zo kwa kiunda tertilo molimi biti mundo timini legi mo onda yamba moba penderti batani soa tene bongi la kukete wala bote tibatani pepe molondo na combattant tigtene molinda tibatati bongi legiti soit le quartier tenasina dans la para bongi poko moba ndoti legi soit le quartier si la terni angwa luti kirikiri moba endati legi ni pepe na tongana si molondo na bagiti combattant mo ombi tigati si na bagiti rond point ti 8e so moba giso doni anzer pepe tenti legi so si amundo ti avenue mbai kwaso atukugi amina sisida atuku goudron doni pepe et tongana munza papika ko tangu aluti saluti tenti ya ketenti so tongana simo undan zoni afana moso na lekengo legi solani ala sosi amuna la kusala titene azi yati du wala kanivu so on a ternigi ala tingizani et duni a onsi pepe asara ke duni akanga wa don tongana singu apika a on ando ti legini aga suku nando sigi o pala ndo so leke monument titi a victime dana mbagi giso mo bani aga na mo vundu na tongana mo ondo so ketiti sinambagi ti lise miskindi gongonani mo bangu aluti nando ti legi la monde a terti motelme niela si namba gigine afagina moyini nduru so nguni alondola ndoti legi laga si alotina ndoti kota legini alegi so si alinda yati quartier ti onso tenti adu so limbi tene padisi aleki nguni a onda nguni a onata duni pepe tenti aleki legini zoni pepe ambagi legi ti ongo ti ngu e la so tongola si motambla na ururu ndoti legi ti bongi ala so si akiawa kwa ti leta awa dingubuzi wala ala so ki pena akururu ti gonan na kwa zuna si na kwa bongo ti lu abe kwe na terati lu abe bangatinye bangati ndoti alegini asi si so lutina ndoti legini mingi na pikoti pika ngoti angunza patenti aike bale pepe aike zini pepe asaraso bongo ti azo abe kwe na mokiba nzere ngoti legini pepe eki onda terti laso mingi tene kwa ti dagbata ake nyembimbi kukutu so ando si amusi abali na ndoti legi na ngoi so si gati kodora ake leke terti lo titene lo debanga ti lo so aike nandoa agbakuru so kwe lani si asara na kusala titene asukula terti legi a terti ando alekera pendra fleur ante ti legi so aike nandoa na onda ta wa Biafrika so nina la so ikiri kiunda tertida ambeni azo so si amuna la ngangu wala legi titene ala sala kusala ti leke wati kodoro so tatene biani ala kiguka na kodoro andi ala kiba yesu amina zo kisara na kodoro tala na unda nila so itene tunga na simbini wande agana Biafrika ndwa la si zo akiguti fana lo mwabato nga la so mini wa Biafrika sigigi kete na kodoro andi so lubari iti kodoro ta zo wala kia monumo akigi fleur la lo pendere akigi mini pendere da lo sara limo na terni tiza ando ti banda tereti tena zo bani ti fanga so lokolo singa na mini zonindo me na gbata ti bongi to na mini wande asigi lo sara limoni na ndwa ndwa la si ake pendere lo limbi ti tene le tambla da sukwe akoto siko dans limbi ti tene a bulu tsara na ndoni pepe tonga la somo tena zo motene a biti fana mo mini pendere ndoso ake ti be afrika igo na gbata ti bwali me gbata ti bwali ni ti goti banye chute so mbini ya ko ti bangona ke kapepe ake nguso a swaso me mbini ye ti attraction de na terni ake da pepe la so gbata ti bongi eske akpa biani
capital tongana si ilundu ba mira kodor so sia kina terti be afrika sortene li kodor tala so tongana si mo ba terti legi alu a gazon pendere a fangwa kioske si ba mbagi na mbagi so a ki da pepe me mo ba kioske so le kerni pendere na vitro a mara a kodeti le kengoni a sara sindoni a ga pendere la so ndu oko so se molimbi ti tambla da so mo ngamo tene mo tambla na timini bata kiti na batati bongi mo ba tongana si mo mu avenue de l'indépendance mo komansi na mbagi ti lycée Barthélemy Bogonda ti tene mo gumbi ti si na bata aligi ti soni songa quand même apangamini nzoni ekiti mais tia tanga tamina ligini wala avenue des martyrs mo mwambini so si tatia tamina vacanisme pe tene pepe mo lingbi ti onda pepe akwa capital timini ko dor pepe wa ki nzoni si dagbata asa kusala tilo asa kusala ntongale na mbini gungoli ti zana sisi mbini limonti bata ti bongi wala tifa ye la so ti tene na ti ngu oko ngu use bata ti bongi aga tonga na ye est-ce que ye ti tene ligi so alundura aéroport asi na marabina so terrain so kwe alugason dana pendra fleur ti tenza tambla abani pendere wala iye ti tene laso couleur ti adana ti bata ti bongi aduti nzoroko ni oko na begbata wala ite adana duti na karo wala tonga na ye alimbi dagbata iba ki nzoni si aguli ti lo ti mu mbeni nzoni limona bata ti bongi ten ti wabe afrika alingbi gi ti tene aguna kodro wande amu gi alimoka si aza ndo banda tere pepe awabe afrika inga ti mu limo ti kodro tala alinga ti tene ambi na wande aga amu limo ti kodro tala aza na ndö ti banda tere singila na lakue so si aduti na terre ti fondo na tala si amala so liseroso e ki e singila na lakue yeke tingbi tere na inga ti peko

Mwanzo kwa salondo na ina mbege tisi buti ala ke maina mbege tisi buti barala ka ala ke faya kati tomate na veke mingi osi ebi tomate na veke zake daga pangu a bileti nga goda a kota vuguleti nga gozo na beko ti monzo kwa suye gwande ti ma monzo kwa ko langwa kondali nina angati monzo osi

koti anguti nza paswa pika mbagi na bagi agaiti mawa mukigibia chimo mekunda terti mo tene tatene biani dagbata kinati bongiso zokwa kunda terti lo molimbi chimo ndo chimini legi mo onda yamba mo ba penderti batani soit tene bongi la kuket wala beauté ti batani pepe molondo la combattant ti tene mo nda ti batati bongi legi ti soit le kerti tena sina dala para bongi poko mo ba ndo ti legi soit le keresi la terni angwa luti kiri kiri mo ba penderti legi pepe na tongana si molondo na mbagiti combattant mo onbi tigati si na mbagiti rond point ti 8e somo bagiso doni anzere pepe tenti legiso si amundo ti avenue mbai kwaso atukugi amina sesida atuku gudron doni pepe et tongana ngunza papika ko tangu alutigi ngusa lutigi tenti ya ketenti so tongana si mo unda zoni afana moso na lekengo legiso lani ala sosi amuna la kusala ti tene azi yati du wala kanivoso on aternigi ala tingizani et doni a 11 pepe asara ku Duni akanga wa don tonga na singu apika a onandoti legini aga suku nandosugi wapanandoswa leke monument titi a victime d'anambagi giso mobani agana mo vundu na tonga na mo ondoso kete titi nambagi ti lise miskindi gongonani mobangu aluti nandoti legi na tomonda terti motene me nyela si nambagi ginye afagina moyini nduru so nguni alundu nandoti legi laga si aluti nandoti kota legini alegi so si alinda yati karti ti onso tenti adu soani mbiti tene padisi aleki ranguni a onda Nguni on a tadouni pepe, tentia le kerligini zoni pepe, angbagi legiti ongotingu. E laso tonglas motambla na ururu nanduta legiti bongi, ala susi, akiawa kwati lita, awa dingubuzi, wal ala saki pena akuru ti gonana kwa. Zuna sina kwa bongotilu abe kwe na teratilu abe mbangatinye mbangati ndoti alegini. Asi si solo uti nandoti legini mingi na pikoti pika ngoti angu nzapatenti aike balei pepe, aike zini pepe, asaraso bongoti azo abekwe na mkiba nzere ngoti legini pepe. Iki onda terti laso mingi tene kwa ti dagbata aike nyembimbi kukutu so andosi amusi abali nandoti legi nangoi so si gati kodora keleke terti loti tene lo debanga tilo so aike nandoa. Agbakuru so kwe lani si asar na kusala ti tene asukula terti legi a terti ando alekera pendra fleur terti legi so aike nandoa. Na onda wa bi Afrika so nina la so ikiri kunda terti dat ambini azu so si amuna la ngangu wala legiti tene ala sara kusala ti leke wati kodoro so ta tene biani ala ki gukana kodoro andi ala ki ba yesu amina zwa ki sara na kodoro tala na unda nila so itene tunga na simbini wande agana bi Afrika ndo ala si zo akiguti fana lo mabato ngala so mini wa bi Afrika sigigi kete na kodoro wande so lo bar iti kodoro ta zo wala ki a monumo akigi fleur la lo pendere akigi mini pendere da lo sara li mona terni tiza ando ti gwanda tereti tena zwa bani ti fanga so lokolo singa na mini nzoni ndo me nagbata ti bongi tonga mini wande asigi lo sara limoni na ndoa ndoa la si ake pendere lo limbi ti tene le tambla da sukwe akoto siko dans limbi ti tene agbulu ti ala ndoni pepe tonga la so motena zo motene ah biti fana mo mini pendere ndo so ake ti be Afrika igu na bata ti bwali me bata ti bwali ni ti goti banye chute so mbini ya koti

akinguso aswaso même bini yechi attraction ndi na terni akidapepe lasu batati bongi est-ce que akwa biani capital tongana si ilundi bamira kodor sosia kina terti bi afrika so tene likodor tsala su tongana si moba terti legi alu a gazon pendere a fangwa kiosque si ba mbagi na mbagi su akidapepe me moba kiosque so alekerni pendere na vitro a mara a kodeti le kengoni a sa sindoni aga pendere lasu ndu oko su si molimbi ti tambla da so mwinga motene motamna na timini bata kiti na bata ti bongi moba tongana si momu avenue de l'indépendance mo komansi na mbagi ti lycée Barthélemy Bogonda ti tene mo gombi ti si na be bata a legi ti soni songa quand même apanga mbini nzoni ye kiti me ti atanga ti ambeni alegini wala avenue de martiro mo mu ambeni so si ta ti ati ambeni avacanise mo peut tene pepe mo lingbi ti honda pepe akpa capital ti mbeni kodro pepe ake nzoni si gagbata asa kusala ti lo asa kusani tongana na mbeni gbungoli ti za na sese mbeni limon ti gbata ti bongi wala ti fa ye laso ti tene na ti ngu oko ngu use gbata ti bongi aga tongana ye est ce que ye ti tene legi so alondo na aéroport asi na marabina so terrain ti so kue alu gazo nda na pendra fleur ti tene zo tambula abani pendere wala ye ti tene laso couleur ti ada na ti gbata ti bongi adu ti nzoroko ni oko na be gbata wala ye ti ada na du ti na karo wala tongana ye alingbi da gbata e ba ayeke nzoni si aguli ti lo ti mu mbeni nzoni limo na gbata ti bongi tenë ti wabe afrika alingbigi ti tene ague na kodro wande amungi alimo ka si azia ndo gbanda tere pepe awabe afrika hinga ti mu limo ti kodro ti ala alinga ti tene ambeni awande aga amu limo ti kodro ti ala azia na ndö ti gbanda tere singila na lakue so si adu ti na tere ti fonono ti ala si ama laso lisoro so e kiri singila na lakue yeke tingbi tere na hinga ti peko

0: Kiluka ndani ya sana.
1: Gere kusala su afanala nina mungo mambo korti melbet.
0: Radio de Kiluka, votre météo.
2: Sangoti sina nduzu igwe na mbegeti bakalati bile na ndapresu na mbegeti la kagirati nduwa kibalu sina ndoni otambi nda seke kanga leti nduzu kete ya sina meningo ya chula kezi na peko tibe kombite leti nduzu na kepolile angi na ngunza pa tonga negoti sina lakwe na mbegeti bakala kirgi na ngoti kota kbata bongi na ndapresu mbinda kekete na leti nduzu ndu na nekete girati nduwa balu sina ndoni ota na peko tibe kombite leti nduzu na kezi mea kwa angi na ngunza pa na peko tibe kombite soa fateneba girati nduwa na kiri na gwene kete na tanto fadifana ngati muza tiki balota na ndoni ota kanaka na ndembiso akiri na balota na ndiso kore keja sila kemanda faonde kiluka igunda la isumbwa mbachara zonyo kusara na ala na ati siku la kisara tini ndembiso kile kiratere tima kwa singa angina ndao
1: gire kusala su asara nina mungo mamoko timelbet.

0: Bunga agume ya penzi ni miombe we mgoe chite nae zile ginala chua kwa singa. Chitingu ya kana batango ya maa lakwe biku wa ushu na yatanda presa roi sisi yake on alegoti Alexia Felixia Mwendi na mungu ambako chida lutindiko. Alexia asine ya ati danina itonsu na genenya we ibarala mingi la su tenti nisi ya kina ati kwa singa su.
1: Ibarala mingi elvir ken tumbe ibarazo koso sa kama dafno onde kibuka. Kwa singa chichi la su isorte nanduchi akode chulongo pasteke.
2: Au rythme des saisons. Kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Ikiri ibarala soko siya kama dafano ndekilo kanando nende tonti so ite nalichi kwa singani la so isarta inandoche kutuwa che pastek. Pastek aike meni lechike kisu siya kailoni mingi na ngundo susi la kisuda se seni akadonga na mbutu kete siya kailoni da siya kisaraka lango bale mbrambra na ukutisi na lango bale kumbaya atsochi tene alondo na nje utati si na nje uku kanda lo sarawe ya kena legecha varete ndende chite lina chepika mpatarache na la ala kemande kozo njiti li napika mpatarachi ni ala kemande asangu chikete kodro na pekone wa ikisata ni nanduchi wa ango pastek niso si ya ganganguu ki nagbatachi bongi na lecha gara si na pekone ya ki linda chipika mpatarachi na ginechi chila su li Claude solo ke komanda yaka na mbake chindo kwa chi agda.

0: Da fonte sim na time ngon bunga bunga bunga sim bunga usi pe ko be kombi tena penze ba usi na no shoto en soir ke bunga tene e mando ko singa angi na ndawu e mano sina pa kone wa tere.
1: Ajundi ke luka. Angi na ndawu.

akege na ndoti mbiso se yamba toso Emmanuel Samboli fils nga toso wala Xavier Membele nati kwa singa ba etibe Afrika sosala lendo tili gito sando ndekiloka wana tisu.

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: I barazo kwaso ekema dafonono ndekelu kanandembeso ale kizoni kango nati ushuka pati kwa singa mbaiti Bay Africa mama teneni a revolte ti Mohamed Ahmed soyingalo na iriti maji so aganga na kbali mingi na ndoti akusala wala entreprise tiraba.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso Bay Africa.
6: Wa mungo maboko na mbinati kwa singa sula kwe kutara zavi mimbiliswe kiginda chayi na singa giti bongi le singa giawe ndaliti kwa singa ni kutara ibarala.
7: Ibarala mingi ibane sambuli fis mbibara wa mangoye.
6: Eke sara teneti ya revolte ti Mohamed Ahmed swa ingalo na iriti maji malini na ndocha kusala ti raba mela lingbi ti fa amene abangondu na alasu aikema dafonono ndikiluka na ndimbisu mbrimbri na ndochi a emisere wala a watu kwa ti maji
7: singila tonga na modiri ti koliso irisulu ake Mohamed Ahmed su mingi na ti buku ti mbai a erilo atene maji biani akena ngu saki oko bangbo miambe nandoni bale miambe na oko si ngonzo ti beso a bagigi na mbege nika na mbege nika na mbege ti Sudan ndoso kasi Mohamed Ahmed so asala ngonyo ngangu mingi na tertia mundu angle so ala Libya na mbege nika e ndoso makeba aturugu ti Egypte so akena mbege ti Sudan ka ala wara kpali ngangu mingi e data pande makeba gouverneur général ti mbegeti barel gazal nduru na kodrotie ndusu biani le quoi le kwara kui mangatisu a révolutionnaire ti madisu ala gonga jusqu'à na mbegenika si ala falo donc ala Libya ngangu na mbegeti Soudan si ala tumba anglais ngangu mingi et Mohamed Ahmed le que muslimi et ngango iso ala tumba anglais ngangu mingi si a pousso ala yongoro awe le warakui ezoso amofa de mbatati kusalani na pokoti Mohamed Ahmed soa iru madi zoso amu pokoti kusalani na pokoti lo ake kalif Abdoulaye e nango iso kalif so ako nanduti mbata na pokoti Mohamed Ahmed awe le gande titu ambedazo mbege na mbege nandoso akota mislimi ake da ti tene ala kwe ala matere ti ba tongana nye si ala limbi ti sara si azo so amana beape ala kwe amana be na islam e ndoso comme lo yinga ke na mbege ti yige kota mislimi ake da so eritilo ake raba lo gande ti toka azo use soa irana emisere envoye ti lo la dans le toka azo use kozo zoni ake Zeyn Abdine et où ces zoni ak shérif El Jader ak akolisu où c'est si calife Abdoulaye a grande tituka na pokoti Rabat et tonana ala sifade na mbegiti maka ti kodroti na Tchad ndusuka si Rabat akeda biani ala ketena lo atene ba ak calife la si atukani ti tene logwe yo na mbegiti Sudanka tonga so le petit mounani maboko na yati tiriso nikenani ti ba tonga na nye si azo so amana be na tenti ja pape ala kwe apeti yeda ti ga a mislimi e ndo so raba agande ti za maboko na ndo ti azo so use so a envoye so banga ti so mbeto akana yati lu banga ti lu inga yeso akakulu na legi pepe et on a le zama boko na ndotia zo so biani le mwala na utaja we le gand de ti pousu na tereti sultan kobeir so le ketilo na mbegi ti darel kuti ti fa poko ti atene na lo et ndo so le ko le yinga da ti tene lo rabani lo gwe na eringondo ti kalif ni so pepe de la même manière à Zoso si Akanayati Turu Akuta Wakambati Turu Ti Araba Alanga Kwe Ayingada Titene Lugwe na Tisangondo Ti Calypso Pepe. Ba akia Yesu atambula fadi na mbege ni kala.
6: Me mbeni mango tere pepe, aikenga na puputi raba, sultana chi wadai, gana chi dar el kuti, akitunga nanyi.
7: Singila, mwenga, na yati akwa singa suwa on wala, na dikwa wako wala dikwa use tonga su, mbego fadi ti tene, na awa mango imbi tene, ba, bango gigi ti sultana chi dar el kuti, alondo nandosu si a sultan. Ti wadai a mufade maboko menango iso raba asifade dambege nige mango tere ake kwepepe na popoti sultanati darel kuti sultanati wadai na raba susi aganga fini fini mango tere ni ake nandotinye bagatiso kozo titene raba aga kom sultanati darel kuti ake nagbeti sultanati wadai nguoko oko luke defanginja si le toka na wadai menango iso raba asi na nganguti le kwe na turuguti le kwe le yeda titene sultan ti darel kuti angbala kwe ti duti nagbeti sultana ti wadai pepe le yefade atenayi ni kwe agana mbege tini e tongasu mango terebiani akena puputi ala pepe e dosu azuti wadai abatongasu ala sala yesu wa mungu watene mbeni ambargo ambargo mbangati nye mbangati su akumba a zoso raba ake muwala nangba si ago kala apembeti doli akumba lulu su kwe loko tukwa titene aka na mbege ti eta ausa wala na ambe dia kodroso alundu na mbege ti banga ti afrika tiga ti vongoni ala kanga lege titene akumba su aon e na sala ngo ye tonga su ngonzo aga sala araba si luga lo tumba nanduti mbata nangusa ki okong bango miambi nanduti mbaluse lo gande ti tumba men sultan ti darel kuti si lo muzo so lo yefade lo za nanduti mbatani ti tene mango tere aduti na popoti lo na darel kuti tonga so benye ti tene agibeti lo ake da pepe ba ayesu a tambula so la
6: singila mingi kutara za vyembi mbili ushuka pati kwa singa mba iti be Afrika ti yenga suu aike lutigi inale ketingande nga gikikiriki na ako mbonga suu ti ba a population ti wadai aike suwa ala lundu nantua nga tunga nanye si mungo mbata haba gigilani na pekochi kwati mukunzi ti ayulu swake kubukom
8: singila mingi nala imame sambulifi singa na Xavier Mimbili tosu imanga programa tosu ike kunga gitene imagi pokoni nando ndeki luka mbonga use ti pekochi biku mbiti na penzeni tonga so balota ando ngombi ya kujote etili tere na Idrisi Yaya na ti kwa singa nduru kwa singa sosi ya kewangu ti nizoni duti imadabon ngombi sosi.

tchimbila wa. Donne peko tibe kumbite na zo kwa mbati mandeke luka na bagi ti sapa mborla usi baralaka. Ike sa ti babire apa usi. Ayo. Papambi sa ifome muna mbenzo. Azo. Akamine isosi amina zo avi.

0: cimetière est dans mon cœur. Mon tombeau est au fond de ton cœur. Je t'aime. Voici ma prière. Et aujourd'hui,
1: d'affront tu sais nati maingo toso voilà ngo na limite et chimitere na Christiane de Mango na ti ndoro kwa singa c'est wa na code ndara toso na ndo ndeke luka na pekone ke chimitere o siza batati kusalana
0: a tu ndeke luka c'est wa na code ndara
2: ibagara ndo so kwale ki danzo ni gango na yati su lingu ti sara na mulingi ti la su ki tene tene na ndo ti tonga ne si lingu ti fa na mulingi ti ti tene ala ne azo so si eke gana yanga dana ye azo ki gana yanga dana ye lingu ti fa na mulingi ti ko jonji tene ala barazo ni ala yamba ala amara yi ngobo tonga so la ki fa na azo so atene ba mulingi su lu inga ndo njoni ngana pe koni lingu ti fa na mulingi ti ya lingu ti tene ala dikongo na ndo ti zo so ki gana yanga dana ye pepe ngala zo ngala pepe ale ti tente na azo ni ala tente na ala yeke fa di azuni akimala na ligini ngana mbigi mtonga na mulingi ti ya kisanga na mina yiti pa gana yanga dena yake na mbini mulingi na teretsa alingu ti tene ifa na mulingi ti ti tene tonga luki na yitinga simba ti osa pusu nduru na terani lungwanji na lopepe wa lo dekonga ndu ti lopepe fa na la ti tene alu na mulingi ni asa angia ligi ako na yesu ku akitene tene na osa gana yanga dena la alingu ti fa na mulingi ti tene lo dusu nduru na teretsa la pepe wala azo ki kozi wala tonga lo fa ti panditsa la pepe pétant le yembini lingu ti pusu nduru na tere ti baba wala mama ti lo le tene pardon maman bi tonga so wala luki na yasi kpale lingu ti tene tene na ababa na mama ti lo yeke ti tene si ala bando na tere ti lo tonga na mulingi ti acomprendre mbeni ye pepe e dekongo na li ti lo na le ti azo pepe wala e zonga na le ti azo pepe sarango ye tonga so mulingi lo yeke manda ye na tere ti ye akota zo e sara tonga so na lo loba lo tene ayeke mbeni nzoni ye la loko lo yeke mu lo yeke bata ni tonga na lo sara erreur e tene na lo tene yeke iza azo ni awanwe fadi e suku na lo yeke amara ngobo tonga so asara si le ti amulingi ti ye ayeke zi ni la ala ma tene so kue e tene na ala awe ala bata ni nzoni fango lege na amulingi ti ti tene ala ne azo so ayeke ga na yanga dana ye ayeke tonga na limon ti e si amulingi ti ye ayeke fa na le ti azo amulingi so hinga ti kpe azo tonga na azo aga na yanga dana ala si azo na ga ti hon ayeke hon na nzoni tapande ti yanga da ni nga fa tene ba e hinga ti tene e fa nzoni lege na sewa ti ye
1: kota singila mingi na la Christiane de Mango singila ngana wa Biafrika kwa mbonga na simbonga utati piko tibi kumbite na penzini tonga so baluku na nono kwa ndo nde kelo katimbi ake martine wode ala kibani na ndo bakune giri miyami njiga na David Bema wala istuati onjel tu ake nyo.

Oh, njere ngwa nga kapeng batia. Gina tipeze ngbonga ushu. Albitro wago buyani. Baina ngmanji ya ngba lokobe. Chivrenyo. Aeswa njere kamingi zwa ninga ba. Bwale hede ki anko watena zwa urulu suwa gaswa. Arie chenei. Ere mozo koloni. Aha, rappele ti mwa mozo kosa ba. Julie. Amina. Aninga.

0: ndenge wa be Afrika tikoli na tiwali beni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kontro se seti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodo su kwa angua akodo su alimbi tiwa kobela su leyoko tongana kodo se ti be Afrika atasu ale tiwa kobela ti Ebola na ti kodo ipepe
0: ti bata wa be Afrika na terati shoni kobela su ndokwa gwena kwa swa batene ti seni a unda na zo kwe ti bata le ti lungananga
1: ti bata terati mo ti bata asewa ti mo alimbi mo ba gire tango boso sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mba yongo na beni zo swa sa kobela ti chofe ngo terre lode wala simene asigi na terati lo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kwi loro iyo na danganga so ke ndungu na terati mo tongana mo baso mo wa kobela ti chofe ngo terre
0: tongana mo ba meni zo sosia sa kobela ti chofe ngo terre wala meni asigi na terati lo go iyo na meni danganga so ke ndungu na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusala la nabi senge
1: ikwe izileti ingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongo melati ndo kwa gbena kwa sa vate enti seninga na wabe Afrika ngana zo so mambo konalo
2: radio ndikiluka aike awa gosinga bali osio na ndoni na yatakita kwa boti be Afrika
3: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndeke Luka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndeke Luka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
6: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
8: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndeke Luka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vonsial, Grévico, Radio Ndeke Luka.
10: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndeke Luka.
11: Jeskes Dovoto, Alindao, Radio Ndeke Luka.
12: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndeke Luka.
13: Lola, Emefouetanaïse, Radio Ndeke Luka.
14: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndeke Luka.
15: Bombari, donc tu gètes et d'angamo, Radio Ndeke Luka.
16: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndeke Luka.
17: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndeke Luka.
18: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndeke Luka.

0: Bon, amena lingi na be Afrika wa yako mungasu, akiejite na yi mwa wa be Afrika kweli na natikuwa singa laso na be Afrika. Bon, amena la tisi yon adafono de Kiluka, sango ti bonafati gumba katikiro.
1: Ibarala Idrisi Yaya, Ibaranga Zokwe, Itondatia Sangoso, Nandoti ya Mokonditia Bumbi Soka Nagbeti Leta Pepeso, Azema Mboko Nandota La Nanda Preso, Si Angbati Batala, Tongona Zuti Kangana Batati Bangi, Mingi Ti Alegoso, Akbatene Ti Andia Tazo, Akasa Mingi, Ziangu Mboko Nandota La. Na Batati Biloko, Neati Nana Mambere, Awa Gbatonga Kuta Kutu Kutu, Siterne, Angbala Kuti Batangonzo Ti Betala, Ala Unda Nangangu, Mbeni Pikango Patara Nanguru, Biati Bay Afrika, Kuzuni kweti tene ala kiri na kwa. Sirira kiri fadiswa wena batati amda fok na yati kwa dokumandati vakaga. Akigina peko timbini kusala ti aturugu ti bay Afrika na mungu mamboko ti ambata la ti koroji Rusi. Na mati soa bumbi koroji bay Afrika Chad ngana ti Sudan na yenga soa on si siriri akiri na kodoni. Nkwati ya wanguru ndembo ti nzangi ti awali yekwe atondani gina batati Abidjan. Likodo ti Côte d'Ivoire gila so na mbage ti kando ti amaseka wali azu usesi agona iri ti bay Afrika na yati ingia cha wanguru so.
0: Itonda ta sangu tila kuida fano nde keluka na ndoti zangu mambako wa ndoti ala saka ndoti bombe si suse siwe limele na ndapresu tonga na ti igwenga na ti OGDC.
1: Tatene aike ala so agbua la mbrimbri ala so sara kusala na ti bombe ti OGDC nga na ti igweni susi aturugu ti Compagnie Nationale de Sécurité wa la CNS si azema mboko na ndoti ala ti si inga na laku iso iki tene na tene ade ti tena zima mboko na ndoti ala pepe ase wachala so agufadika afana vundu na be atene ala kina mawa mingi mbangatiso akena la titene ala pika patara na ase wachala nila akotazo ti ndokwa ti porososo irini bloc républicain pour la défense de la constitution wala BRDC ala kena kurugo marati sarangwe tongaso si ala kasanga mingi tene susi biongbia eriti doneng so akabatene ti amasikanga ngiatu wanguru atene na eritala so afatene aki ala mveni si akisari kirikiri si azo ti société civile so atilaso na mamboko ti aturugu na dawati paliti zangu mamboko na ndoti azuti société civile so bion bia so akwa mungo wango ti biati kodro fidèle gwandika le fana vundu na beso akitene ti dongo ndia tiazo wala tene ti liberté ti tene mo tene tene ti bitimo ndia ti citoyen wala ndia so si akaba tene ti fango mangana ti kodoni si adondoni nila lo tene tene bia ni na biati kodro lo tene aikenzoni ti tene biati kodro asara si azu so si akitene tene na eriti société civile alingi ti tene abiala na kanga pepe mbangatiso ala kafa vunduti beti awa be Afrika na nduti ngiri ti nguti wa chitada so agwena nduzu na chalango so
0: ilondo yamba igona mbeki ti bele kona na nama mbere ala saka kubota kutukutu ti koro ti Cameroon saka kamion siterna ala sera fango nduti beti ala
1: tatene Idris na ndembeso ala desi tene akirina kusala ti tambola na kutukutu na popo ti be Afrika ngana Cameroon pepe akigina ligi susi akuta akutukutu siterna mbangbo ota na nduni na ndembeso angbati lutigi yamba na agbata ti garambulai awa tongo kutukutu so ahunda mbini piga mpatara na popo chala na nguru biati bay Afrika kuzuni kwa chitene ala kiri na kwa aketene so ii kemana yangati wago singati ono Richard Mundo Nguru
2: Ngoiti grebso a syndicati Cameroun aza irini volama paleso aga jusqu'à na beloko mbeneye biko akoso aon akukutu aon bangbota so ake yo nguti dada angbala kwe gina garambulai akukutu so moke warani na kompeneton ti garambulai na kete kodro ti yoko seri nga na mbenando so ake na yati batani na mangwala ala unda tipika patara na ngurubia tibe Afrika titene ala wara nzoni garanti ndale ti sekurite tia chofi fertala kozoni si ala tonda ti kusala tingo iso atanga cha akukutu so si ake yo akumba a ke famaka ti be Afrika ti gana kantonie me igilege ti tene iwara akota to ti kodro ti beroko ti tene ima bibetara na ndoti grevso yako iwara pasa pepe paleso a lingi ti gande na pale ndali ti nguti dada na bongi ala so si ake gboto kutukutu na be Afrika na yati yongo a nguti dada ala ke mingi pepe ndali ti kpale ti akutukutu ti citerne ngobo ti grève so a badigi nduru na yenga usi awe awa gbotongo kukutu ti Cameroun so ahunda ti tene aturubu ti be Africa azale lege ti sarango ye ti ngangu nga na bengole na ndö ti a mbati laso si ayeke sara kusala na be Africa kpale so ayeke ga ande na kpale na ndö ti akonomie ti akodro use so awa be Africa ahunda na ngurubia ti tene lo sara yo ti tene kpale so ahunzi beloko ono richard mundongu dafonono ndeke luka
0: irondo na beloko e bile ti na mbege ti amda fokusaka na vaka ga na mbege kando ade awe
1: ayeke gi na peko ti kusala ti aturugu ti be Africa na mungu maboko ti ambatala ti kodro ti Russie so ala tumba aturugu kpale na mbage ti ma so abungbi kodro ti be Africa na ti Tchad nga na ti Sudan na yenga so ahon si asara si siriri akiri na ya ti kodro ni siriri so aga na ndembe so e ma tënë na ndö ni na yanga ti Symphorien Ludovic Malikatia
3: na mango aautorité locale na mbege ka afaso nduni ade biani awe na azo kue ayeke tambula ayeke sara ye ti be ti ala amat rajab mokonzi ti vaka ti hokutu na amda foko
4: kodro e bisi nzoni dapoke mingi ti azo ti kodro so lani si so apase na tere ti ala pre so la apo azo ni la te kirki deja kodro ni ka ayeke sali
3: ahon kue so si nduni ade aita so ayeke na mbege ka ayeke na mbeto manti ye so alingbi tene aga na peko ni
4: mbeto dabo azo ni abo sara ye ni bo ma hinga tana ye apase tonso bo azo ni aduti fixement na ya ti kodro ni apopulation ni kete ba ala peki duti bo ni ayeke apase bo azo ni ako gue ayeke sara émission ayeke ayeke kiri deja azo ni kue yeke na mbeto
3: aita so alango na ti ando so aye ti afali gi seduti so alingbi ti kpingba na dutingo ti afaka nga na afo ala
4: mo hinga population lo na ngango ape mu mashoni o mu manzoni o mo duti mo kangaga be ti mo ali sécurité ali sécurité il faut kabo na ala faka abo na ala faka asara
3: tene ti seduti ayeke ngangu mingi na mbege ka te ti ye so kue aga na kpele na ya ti kodro alondo gi na mbege ka alingbi asara si seduti akpingba na mbege ka
0: ndali ti kota lango ti amase awali so atambo fa na lango barako ndö mbeni akoti nze ti ngbere na gbata ti bongi bongbi so ayeke intersource si abongbi gba ti amase ga wali na gbata ti bongi tombela na ala
1: ayeke tombela na ala so na ya ti lango use bikua use na bikua ota so si ala pika kpatara na amase ga wali so mbrimbri na mbage ti liton na pk 22 na lege ti damara nga na mbage ti mboko so ayeke na ya ti gbavaka gumba ya ti bangi e ma tënë na ndö ni na yanga ti astrid de bonheur kolenge
5: ayeke mbeni matanga so asara ni andaka lango ni ahon awe na lise ti liton gba ti amase ga wali ti aclas ndende awara sango na ndö ti ndia ti amase ga wali ayeke mbeni pikango patara so si azila ti shekina so si lo yeke na classe ti 3ème
6: duti ngo nzoni ti amase ga wali atite lo gue école mpe warakobe nzoni lo te bo mbimbi ye ti te mbi gue ti mbigi école ti te mbi fini école ti mbi e puis ye so nzapa diko fade mbi sara ni singe
5: tongo na gba ti amase ga wali ti ge ayeke za lege ti ma na ngo mbeti si ayeke mu gingo hio belvia so si ayeke na classe ti 4ème abâ ti lo so ayeke akusala ti ababâ na mama so si ala sara ni na lege ni pepe
7: surtout na province tongo garçon ni lo yeke gi na mbeni kiti lo so aparent ni ayeke forcé ti mu maseka ni na kue ni même si ayeke vue ti lo agba ti tënë ti problème ti kofo mbi ye ti tene na aparent tongaso za ti mu lolenge ti mo ti mu na kue éduqué lo na kete so mo yeke na ni
5: na peko ti kodro ti liton iga na mbage ti mboko so ayeke na ya ti gbavaka gumba ya ge aye ni ayeke gi oko tongo na ti liton amaseka wali ti dama na ngo mbeti ni afa na ye nde na didi singa afa tene ndia ti ani ayeke nene ge pepe mingi ti ala ayeke na mbeti ti ngu pepe si gba ti ala amukoli hio andaka ayeke mbeni ye so ala sara ni tënë ti so asewa ti ala ayeke futa na ala lege ti ma na ngo mbeti pepe na dawa ti akpale so olga siso so si ayeke gestionnaire de cas na intersource afa akingo na tënë
8: ti tene si ye so e kanga lege na ni il faut aparent e hinga ndia ti amolenge mo tongana mo du molenge awe molenge na droit ti tene mo sara mbeti ti ngu ti lo na droit ti tene mo bata lo na droit ti tene mo soigner lo na droit ti tene mo protéger lo tongana e sara ye so kue ape kekeke ti amolenge ti yeke ga na lege ni ape
5: laso na gbata ti bongi nga na ya ti akodro ti be Africa ndia ti amase ga wali angba lakue ti tene si adö ni na gere atâ ti so si avunga sango na azo mingi na ndö ni
0: ala so ayeke na kpale ti bangondo ala si adema mingi ndali ti dizungu ti ala na kodro ti be Africa
1: tâ tënë awa zi ba so fabien ni so kota kpale ti ala ni ayeke na ndö ti keke so alingbi ti fa lege na ala na ya ti tambula so ngiri ni ayeke ngangu si warango ni nga kue ayeke ngangu ngbanga ti so aka gi na kodro wande e ma tënë na ndö ni na yanga ti narcisse ngbokai so ayeke wayanga ti bongbi ti gcad
9: duti ti awanze ni avesi si be Afrika laso ayeke ngangu akpengba mingi asinga ala so ayeke ba na nzoni duti so ala kpengba me asinga ala so yeke ba na peut ti ayeke tongana nye me gi na kota kodro na kiri kodro kue ayeke ngangu mingi na ti gba ti be Afrika te ti mbeni maboko so wala mbeni ti ami zo apeut ti mu ayeke da ape tongana fade maboko ayeke da zo kue ayeke sai ti maboko ti lo ayeke ka kete ti lo lo sentir ni ape me tongaso ayeke ande ye ape ayeke so ayeke kpengba mingi na lo e tene akuta ti kodro abile ti ala na ndö ti e so ayeke na kpale ti ziba ti tene amaboko na ye tene e sara kusala si kusala na gbalagba lege ni ape
1: Mamuso, Mama Teneso, Asoroni, Afatene, Kan Blanche, Akimini Zoro Kondaliti Zokwe, Si Legeso, Akatambula Nzoni, Akafaligeti Tenezokwa, Tambula Yamba.
0: Kodroti Be Afrika, Sigina Molongo, Usse, Nampoti Kodroti Afrika, Soit Gentil Kapati, Lekrengwa, Soit Iraten Robo Force Global.
1: Akigin Bangatiso, Ambina Masika Wali, Oku Tongasona, Iriti Be Afrika, Pika Lita Ngangumingi Titene, Ala Gana Nzoni Lengo, Na Iriti Be Afrika, Na Tingata Wanguruso, Alundo Na Lango Mbrambra Tunzi, Na Lango Bala Kotinze Ting Berereso, Akigina Legeso Si Ala Leke, Yeso Irini Robo, Si Ala Sobenda, Na Fani Mbrambra, Nanduti, Pikango, Wala Mandako, Balako, Na Oko, Akigi Yeso Si Amuna La Lige Titene, Ala Sarasi Kodoti Be Afrika, Asigi Use Molongo, Na Pupota Kodosoko, Aknati Afrika, Nandoni Si Ikema Liliane Rivaso, Ake Okotalaso, Aso Benda.
10: Igo fadi na mini kon na galaxy so fadi recevoir mina kit so permettre na i titene ile ke fadi na robozo e ki na nombre ti 30 fadi e i sa fadi roboni na 4 jours e aussi a sélectionner i 5 filles ti fadi go y représenter contre ti na Corée du Sud bon fadi so i programmer roboni na gbacha système ti te le capable tenir le détecter à objet le ramasser fadi à balle et le expulser fadi mi système informatique a da un autre ordinateur à permettre d'aller directement d'y connecter à câble ni y connecter programme ni directement à notre ordinateur ni sauf à permettre à robot de le fonctionner et il sent que ce qu'on fait qui n'a rôle tilo mokiwara capitaine mokiwara la aussi à la qui gouverne magnète ni et à la dirigeant à robot ni mokiwara la aussi à la l'outil à mini place fadé et robot n'a ramassé bagamou n'a la binadi kouta mini panier.
1: Fade ala kemande tangata teneso kwe na yangati Olivia Ngwaguni so aike sigande na yati dossier du jour na unzingo cha sangoso.
0: Mwana mwachiri bileti ya kodoro wandina mbege tigine wakama kite swake Ali Uba si tisa anluti tene lo mandaye na mbege tene ti ankadema sivi kozo si azima mwako andotulo.
1: Akigina lango balako na utati nzeso iekeda si igbiati kodoni muna la yeswa ira tene grasa presidenciel mbrimbri na azo chikanga mbangbo utanandoni balako na use. Si na lango use ti nzeniso aon lakwe gina legiti mbela si lo zinga mamboko na tereti azo mbangbo use nandoni balako na mbrambra na datikanga si lo undangalo tene azo sukwe fadiso tungana asigi na datikanga aikinzoni aziala na gbitimini kapati mandangu iti lango bali utatisi na lango bali usiona uku titene afanala anzoni ndarati bangundo tungana mulingi tikodro.
0: Dembo tizange na mbiki tia wali iso atunda nilaso na mbiki tia abijon na Côte d'Ivoire na tikando susi atimbi ama seka wali na tiko taka pasundo katifi ba lekere.
1: Ala so aike awa nguruni ngana awa fango kodeti kwa tia awa nguruni aike koka panandembe so ndali tilango osione ati akusalani na iriti kodoti Be Afrika azu use si aike Gwika aike Patricia Mbonga ngana Mbeni aike Leslie Lugu so ala gutala tongana awa nguru ndani aike titene amulige si ayinga Daracha la anga na nganguta la ti mbiacha wanguru na ligi chini Dembochi Nzangi.
0: Dembochi Nzangi cha wali lakwe angwai tambula na mbege ti ligi ti watati bongi na Santa Martin Goku.
1: Akigina lakwi so si na mbunga balako mbunga osyo ti pekoti bie kombite so 92 bantu akatere fande na Bimbo Basketball Club Biri New Tech Université Basketball a Domingi Club Horizon na ndoti ngu bali mbrambra na use si longwa chino gina bali osyo na oko.
0: Ibileti na mbege chini Dembochi Gerendal ti tournoi ti Unifac ta sa kana betingu baluse ten ti singo mbati wara pasala ti gona ti kan so kana betingu baluse
1: aba marati bozo bangi a ten bi fade na asao ti Tchad singa na pupu na pekota la a ki ten ti songo benda so a bateneti awa Be Afrika ti tene ala ngbala ko ne ati manda koniso ti tene ala so benda na yeso a irini kan U20
0: ibileti na begeti lando smegeti la kwanga dal tande andangwa ndimbo so si ya ke tondani na

0: ala sake na mbege ti mobile da beti lega konala
1: ya molengati
0: ala ti langandi maskul
1: ala sake molengati
0: ala da beti la tena na kota ita tara ya ya touré na ti matanga ti dungo na mbege ti mobile ya ya touré mon anniversaire.

0: Fiocorp akembeni bubiti a ndokwati dengo buze tibe Afrika sosi ake muma boko mingi na ndoti tenenti maingo ake retia kusala na legeti a iso ake sara na kodro ti ndane ke ti tena muma boko na asiwa abdokwa ngana bumbi sosi ake na gbeti li tapepe bibetia la ake ngati tene ala muna nduzu tenenti sango kusala na amosoro ti kodro ti ye sango ti tena moseka wara kusala ngana api alo sosi alimbi ti sara ni maboko na maboko na ambeni andokwa eki warande mokonzi ti bumbini Boris Parfait Dofio na ya ti gene ti kwa singa ti eti la kuisu anda ala so ake na akwali ti kobela ti linga na zo sosi ayeke mu peko ti ala ti mu maboko na ala atombela na ala na laposo so on na gbata ti bongi na mbage ti ndokwa sosi ayeke mu maboko na azo ndali ti kpale ti kobela ti li frakarita kota kapa so aleke re ni ndali ti sepelango kota lango ti kpale ti kobela ti li sango na nduni na mbage ti Edouard Rogose
1: ndali ti kapa ti tongombela so ayeke ti mu sango na ala so ayeke na kobela ti linga na asewa ti ala na ndö ti akpale so ayeke ga na peko ti kobela so na ya ti kodro na ndembe ti pikango patara so asewa ti azo so ayeke na kobela ti li amanda ye na ndö ti tongana nyensi alingbi ti duti na ala so ayeke na kobela ti li sylvain iri so e mu na mbeni ako ti ala so lo yeke na kobela ti li ngaseni ti lo atondani ti kiri ayeke yeke
2: Etienne
1: iri so e mu na mbeni ako ti asewa so ayeke na kobela ti li lo fa so ayeke nzoni ti gue na azo so kue ayeke na kobela ti li na danganga
3: mbi ga na asewa ge uta e tongana na ya ti gango na ala so centre so afa na ye bien tongana na mbeni ye mobara kpali aduti na ti sewa na lege ti changement ti sango tënë i fu mo kpe na lo mo ga na l'hôpital effectivement mbi ga na ala mbi bâ changement ça c'est andira be ti mbi
1: ser fernando manzanza lo yeke chef du département médico psychosocial na frakarita
4: kobela ti li ayeke kobela kuâ kobela kue ti sese don ayeke adistinction e dape parce que e constate azo so ayeke na kobela ti li ayeke azo aye ala na nzoni le ape ayeke ekarte ala ame aye bien ape donc il faut zo so ayeke duti place ako na azo kue ayeke contagieuse ape ayeke kobela kuâ mbeni akobela kue ti sese
1: abâ gigi na bongi na ngu sakuse na ndöni balako na omene ndokua kusala ti frakarita ayeke sara kusala nda ye ti mu tonga na ala so ayeke na kobela ti li sepelango lango so na tere ti ala so kobela so ayeke na tere ti ala nga na asewa ti ala afa biani ngangu so ndokua kusala so ayeke na ni ndali ti tiri bira ndali ti kobela ti li na kodro ti beafrika

dafono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na otkoto, asina wampende, lobai, ngana mubai, ala masango tia kiti kontro tia. Na yacha bata, gara, ngana yacha kiti kontro, rajun de keluka, dafono

0: ala iki gibecha la na ndutimbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire, Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
0: Stop Atene, mbeni pialo si dafono nandeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

0: ala eki gibecha la nandoti mbeni sangu, ala inga pe wala eki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda ala pepe ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango.
0: Stop Atene, mbeni pia lusi da fono non Ndeke Luka, mamoko na Union Européenne, ngana coopération Suisse.
2: Yagi Noël Mbouya.